kan makas inyala ayuhita anang matalong hingga chikinokah niyuhi uji sakoy na po inyala niyuhita anang manakuh po inyala itzilenta kava niyuhita